0: 54 centavos. Australian dollar, 42 pesos og 52 centavos. Saudi rial, 16 pesos og 37 centavos. UAE dirham, 16 pesos og 72 centavos. Euro, 70 pesos og 10 centavos.
1: Inyo na bating balita sa Tire Queen. Goodyear Servitech, your first stop in first class at tire service. Dalan Binansyo Pinting Avenue, Nakbens, Tagbilaran. Agig panapos sa mga balita sa Tire Queen, Goodyear Servitech. Ano yung mga pulong sa kalam?
0: Gihigugma sa Ginoo ang katarong ug hustisya. Nakita sa tibuo kalibutan ang iyang gugma.
1: Mukanto ang nagbagang balita karabutaga yung nabati paguna dinhi sa numero ng stasyon sa Bohol. Kisaligan sa mga Bulano, DYRD. Huwag sa nga sabi Sir Rachel James o kang Gilbert Tulop. Nga ito ang attack on duty. Mga sakop sa DYRD News Team, Arnold Lucas, friend mo forever.
0: O kiniusap si Gli Orculio, ang friend mo forever.
1: Labing labas o kompletong balita din sa DYRD mayong buntag.
2: DYRD Kisaligan.
3: The verdict is in. The Boholana radio audience have once again spoken.
4: Kiss FM 102.3 continues to dominate the airwaves in the province of Bohol.
3: Based on the latest radio listenership survey conducted by HNU Research and Publications.
4: Sa among mga kakiss,
3: sa mga kabarangayan,
5: number one,
4: kalungsuran,
5: number one,
3: and in the city of Tagbilaran,
5: number one.
3: Thank you for making us number one.

0: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
1: Drink responsibly.
0: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
1: Drink responsibly.

0: plus traditional herbal drink gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay makadungang upaligon sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sipon.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.

0: Cloney Gabarubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Kalinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na jug agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Kumaduulog tao, kay pertik yung bahuang. Pila kabulan na nako dyan nga lubog. Bayat na ko. Nag-inom ko, XL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na jud siya ni agas ang nana. Naulian ko sa XL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na giinom na mo? XL Makabuhay. Salamat kaayo.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang XL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Wednesday!

0: 21 plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpangita og tambal sa bisan-asang butika raman. The Generics Pharmacy. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan ng Generics Pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo. Aloe Erase para sa allergy. Ug Truvic C para sa immunity. TGP. Trusted gamot ng Pinoy.
3: Pagpagaling ng Pilipinas.
2: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Acetorzine hydrochloride mao ang generic name sa Aller Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.

As one whom his mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livilda Montemor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako. Diwang, halos dili kalihok. Pero pag-take na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nangunta na sila sa akong say, imuhang ginainom ni. And ko, ga MX3 naman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mo ko nila sa una nga, niwang jud ko. Nga, laon niya. Diba sa luya jud? Matamlay ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba oh, may bukol? Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng anim. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, diyan ako bilib. 10 years na ako nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direct ko, bilib!

0: kon ka, uy, naghatag ka gikan sa imong anak sa eskilahan?
1: Ah, oh, oh mani. Ako sa lang ang gahatag karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na admit mangkod sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% ng diskwento. Halos tanang laboratorio.
0: Hoy, kanindot ay anak marino? Unya, unya. Magbayad ta ana karatuig mare para makaabilta sa mga diskwento.
1: Oh, delikat pare. Mubayad lang ka sa tibuok ka kandidat sa usa ka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makagamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibuok Pilipinas.
0: Oh, mao ba mare?
1: Interesado ko makuha sa bug share mare. Doawa lang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero 0938-413-6179.
0: Sige mare ha. Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon ha mare. Og padayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
2: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: Cheers sa barkada nating
4: night shift.
3: OT,
4: breadwinner!
3: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
4: Bye!

0: The new Kiss FM, 102.3, 49 minutes after 8 o'clock in the morning. And this is Kiss All Day Request, happening every Saturday, where we will play your request, whatever song you have in mind, as long as we have it, as long as it's playable and it's on our playlist, we'll play it. All right, we have here another caller on the line. Kiss All Day Request. Hello.
1: Hello.
0: Hello, buddy. What's your name?
1: This is Kyle Brasa from Davao City.
0: Uy! Kamusta, Kyle? What up?
1: Okay lang. Actually, nangita ko ni mo. Kaya kung naanad ko sa imuha nga mo on air o alauna sa hapon. But
0: yeah, medyo may ano lang. May konting adjustment.
1: Nakatawag ko ahat kay Murag. Medyo na-miss na ko nga mag on air, actually.
0: Na-miss na ako ang Davao? Actually, yeah. I'll be in Davao next month. Ooh. So, mga around August 20 something.
1: Kalayawan ba na din eh.
0: Siguro first 2 days ko sa Davao, tapos 2 days ko sa Jensen.
1: Yan. Masi makaabot ka og kadayawan, amurag dili siguro. Abot lang, og pila pag kakaadlaw kan eh.
0: Actually, ang akong anhaon, ang durian, dili ang kadayawan.
1: Pero bitaw, lami bitaw ang durian din hi ay. Actually.
0: Lahi bitaw ang durian sa Davao, no? Okay. Oh. Pero sugod na diha karon kay kung ano man, di ba? Season na ron, sugod? Or, unsa yung season sa durian?
1: Hindi ko sure unsa yung season sa durian.
0: Pero I think munang ang kadayawan na asa anak ng mga sometime in August something kay tungod po na nga durian season daw. That's what I heard.
1: Kuno.
0: All right.
1: Anyway, na kuan.
0: Okay, so Kyle.
1: Yeah.
0: What song do you have in mind? We'll play it for you.
1: Nata kong vibe ang mag-rock-rock ron, pero before ako i-reveal ang ako ang kwan, so I'm so very happy na hapit na gid-town kong mag-graduate sa college. Nag-transition to fourth year na ko. Technically speaking, third year, pero transition to fourth year na niya.
0: Ah, okay. So, abot na ang pangarap, Kyle.
1: Abot na ang pangarap nga makahimuog application. Kaya ang ako ang kwan, ang ako ang goal is if given a chance na ma-improve ang ato ang Kiss FM website kay kaya ra kay nako nang kuanon
0: galing
1: kasi asab kuan ang UI ang napansin is inig mag navigate ko sa Kiss FM medyo dili siya muambak ang cursor niya since dili man makita, so murag medyo dili na ko makita ang play button.
0: Okay, so kuan kanang so ang imong course or imong major is kuan sa
1: IT.
0: IT ka kaya pala. Okay, so yes, nindot na siya ba? Probably you can.
1: Na pud ko karon.
0: Siguro sa imong mind diha na nagpahipi kung unsa imong mga ideas para ma-improve ang ano.
1: actually daghan-daghan na pud and nagahimo na pud ko og application and nanapud ko na deploy pero wala pa sa Play Store. Na ko yung na-deploy ng mga application. Isa pa lang noon ka siya kabuok, pero na-deploy na ako, na-share na ako sa akong mga friends. Ako mismo ang nag-code, ako mismo ang nag-design sa UI. Android app ni siya, actually.
0: Alright, so that's what we call KI, not AI. That's Kyle Intelligence.
1: actually, nag-kuan po ko. Guided po ko nay gamay AI pero dili gid ako dili gid nako gipa control og maayo sa AI pero nay gamay para lang makita nako kay since dili lagi kita so mag-rely ta na about 10% siguro nga gipa assist nako nagkuha lang ko og layouting and then gamay tweaks lang sa code then ako na ang nagrefine so efficient siya.
0: Actually, dili man bad ang AI. Murag, importante man sa ang AI, di ba? Pero,
1: yeah.
0: Mas nindot gihapon nga, di ka mag-rely totally on AI, di ba?
1: Yes. Yeah.
0: Mas may ginang na ay human touch, kumbaga.
1: Pero advantage lang po dyan kay makakuha yung bag idea with that tool.
0: Exactly.
1: And as of now, samtang nagpaabot ko nga maka on-air og balik, oh, gadula ko og what we called monopoly.
0: Okay. Maabot ang panahon nga tanan, mapulihan na og AI daw.
1: Bito.
0: Asta ang DJ, AI na.
1: Ah, di na po ko, anak. And actually, curious ba ako doon sa Kwan? Hopefully, na ako ay maamig ko nga DJ nga from Kiss FM. Actually, Kwan, good ko, kanang I'm into, kanang, di ako sa mga DJ nga works, kanang curious ko unsay mga software nga ginagamit sa mga DJ to manage playlist and everything. Kay, naka-kwan-kwan ko, og murag, sa una COVID, sa una I'm into online broadcasting.
0: Kuno, ah, okay, di man nagsugod ng kaya mga podcast, di na nagsugod sa kuan sa pandemic.
1: Yes. And karon gusto kong makibalo og unsay kuan, unsay mga software labi na sa inyong mga ginagamit, ha.
0: Okay.
1: As, you know what? FM. Gusto jud ko makabalo. Actually,
0: kuan, you're sa ako lang in personally, ha. Since I've been around doing this job for like 27 years or 28 years, niagig ko og analog, tapos niabot og nagsugod na og gatong CDs, tapos nag-digital na. So, makita gyud ako ang transition, bang evolution. So, kanang mga DJ karon nga mga bago, hayahay na gyud kay na sila kay kung unsay ilang gusto isulti on air about the song or about the weather, siyempre, matulang sila sa AI or sa computer or sa Google, nanay info. Sa una, kung sa una ka tong during the 90s, if you wanna talk something about that artist, kinahanglan, ginamo i-research ya. Like, mapalit may og song hits or unsa pa ng mga kuan. Mangita gin may library ba para ana sa...
1: Yes.
0: Unya, ang kuan sa una, ang music sa una, kuan yun siya, kinang analog yun, like... kaabot pa ko sa turntable pa, kato pang mga long play, kato mga 45s, tapos ni social na gamay, nahimong CD, karon wala agi CD, kung ano lang yun siya, digital na tanan.
1: Digital na tanan?
0: Oo.
1: And the software.
0: Ang software sad ni gamit.
1: Gustong mahibawan, untay kuan. Untay kuan. Actually, before ko mag-end ane, if naapatay time kanang usar mo gid nang ginatawag ka nga ChatGPT niya na may murag accuracy gamay ang ChatGPT, so nagapangutan na ko unsay ginagamit sa mga nagapangutan na ginawas ChatGPT, what is the typical setup of a radio station such as kung kita ay provincial stations nga na mention niya ang Radio Boss, and karon sa Kiss FM ginaw mo gid akong gigil kirisan unsay kitay na magpa-request ginaon sa pagload, pag-manage og playlist ana ba. So sa karon nga mga higayon ginaon sa nasa inyong mga DJs. Okay.
0: Actually,
1: mo na imagine kay nagatukod mi og kaning kuan pod. Nagatukod pod ako ang friend og kaning iyang station niya. Iyang goal karon is online una, pero ang kuyaw kay since dili siya kayo hanas daw sa computer, and ako man may gitagaan sa Ginoo og kuan pa share na akong talent, ako iyang gihimong text sa maong station niya.
0: Every station needs one nga pareha ni Kyle.
1: Yes. Right. Ya, di siya mo kaglain. Dodagan siya kaila. Ako ra gid yang kuhaon.
0: Ah, na. Yeah, importante kay ang IT sa kuan sa broadcast industry. Oh, ang among IT diri si Cyrus the Virus. Una si among IT diri.
1: Yes.
0: Anyway, Kyle, actually, daghan kita pwede istoryahan when it comes to broadcasting ba or mga setups sa radio stations.
1: Yes. And then... gusto din ko makalearn. Yun ang ta.
0: Okay, and probably...
1: gusto din ko makakuha ang hint.
0: Okay. So, importante ka ng imong desire una is imong ganahan yung gaana. And who knows, someday you will own a big network of radio stations. and online stations.
1: Actually, wala ko nangando yan. Ang, ako lang gusto is makabalo lang yun ko noon pag unsay lihok sa DJ. And gamay kuan, gamay tweaks into the software, managing okay. software. Pero most of all, sa software gid ko.
0: Okay.
1: Gusto gid ko makabalo unsay
0: I'll tell you ano,
1: lihok sa
0: just ano, just really quick. Like, sa una, kaninga program, that may, kaninga kiss all day request man. Di ba?
1: Mm.
0: Yeah. Mo request ang caller, parehani mo, mo request ka in few minutes time. Tapos, we'll play it on air. Oh.
1: Mm.
0: For example, pwede ko mga tanan ni mo karon, unsa imo request, Kyle? Unsa imo request nga song?
1: I-search di akong paboritong kanta na since rock mo karon sa My Sharona.
0: Alright.
1: So actually, muna na gina akong final request.
0: Okay, so you mentioned i-search. So, ang mga DJs karon mga bago, i-search lang nila. Like, i-click ang search, tapos may i-type lang, bisag mugawas lang ang first two letters, mugawas na din ang song. Sa una, katong analog pa, pangitahon pa na mo ang plaka. For example, ni-request ka og My Sharona. Magunahuna din, may anak nga, unsa ka to'y sudlanan, unsa to'y color sa sudlanan, anak nga plaka ha, unsa to'y color, anak nga plaka, unsa galit na siya nga track. So, imo amo po nang andamon, ana. Karon, imo na lang i-search, ayan, gawas na dayo na ano, ang song. So, yung anak naka-fast-paced karon.
1: Tana, muna kung gusto may bawa. Unsa ka software na karon, sa karon, now we are entering the modern age of broadcasting, kumbaga, unsa na'y ginagamit ninyo.
0: Right, you can talk about that.
1: Para ma-apply po na ko someday sa amo ang plano nga tukuron nga station.
0: All right. Anyway,
1: so,
0: Kyle.
1: Sa ko ang ginakuan.
0: Since you asked nga unsa imong request and we'll play it for you, what's your favorite radio show every Saturday?
1: Kiss all the requests. Dinhan sa Kiss 102.3 FM Bohol.
0: And what's your request again?
1: My Sharona.

0: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
1: Drink responsibly.
0: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
1: Drink responsibly.
2: Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpangita og tambal sa bisan asang butika raman. The Generics Pharmacy. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga Generics Pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Aloe Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
3: Pagapagpagaling Pilipinas.
2: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang sildenafil hydrochloride mao ang generic name sa Aloe Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Back to school or back to work? Ang JP Office and School Supplies Trading ang bahala nimo. Ubay's one-stop shop of office and school supplies nga di kalidad, kompleto ug ang may pinakaubos nga presyo. Located at Purok 7, Barangay Boot, Ubay, Bohol. Call us at 038-422-9239 or at mobile number 0922-211-6731. When it comes to quality and affordable office or school supplies, we have it all at JP Office and School Supplies Trading. Excellent service with a smile.
5: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangkamo sa relax sarap.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly.
8: Going on a date? Or want to glam up for an event? Or simply just want to look better and feel good about yourself? Drop by at Jay's Barber and Beauty Parlor. Offers haircut for men and women, hair color, hair rebond, Brazilian hair treatment, massage, manicure, pedicure, and more. We are located at Upper Belderol Street, Tagbilaran City, fronting Kogon Commercial. Call us at 411-4203 or like our Facebook page. Para musamot ka guapa o guapo si ate o kuya o mubata si mama o papa. At tuna sa Jay's Barber and Beauty Parlor.

0: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
1: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
2: Daghan mga nangasakit karon tungod kay dili malipayon. Hinumduman na tuhang ang pagkatawa, dili mobos og 70 ka higayon or 70 times nga dapat magkatawa ang mga adult mga hamtong. Ang mga bata dili mobos 300 times ilang pagkatawa kada adlaw. Makasusubo kay ang statistics sa Philippines is 50% sa mga minyo dili malipayon silang kaminyoon. Unya, questionably pag yun ang another nga gila nga 50% nga malipayon tungod kay 44% ana according sa data, kabalo pa maibog og lain bisag minyo na. Yun ang problem. So dili tanan nga lipay-lipay karon is lipay later. Nailipay karon pero goo later. Mao na tong bantayan. Ang pagkamalipayon importante sa atong maing panglawas. Bisag unsaon nimo inom og Makabuhay Plus herbal capsule, mga supplement unsa pa imuhang ginahuna-huna diha nga makatabang but naa kay attitude nga negative, dili jud ka mahimong healthy kaayo. According sa usa ka statement, ang pagkamalipayon sama na siya sa usa ka alibangbang or butterfly kon imuhang gukdon mas mulayo hinuon apan kon ikaw kalmado relax lang ang alibangbang mutog pahinuon sa imo. Sumala sa amahan sa positive psychology si Martin Seligman, iyang nakita sa gene sa tao nga kini deng 60% sa atong kalipay. Imagine ha, 60% sa atong kalipay gideterminate na siya by genetic factors. But pasabot kung malipayon ta karon ang 60% ni ana na inherit nato na gikan sa atong family o ang mga unique nga mga temperament nga nadala nato pagkahimugso nato nga nigawas sa ninyo taa ning kalibutana nga dala nato na siya nga mga temperament og usa sa maka-create sa atoa or mo-cause, mo-trigger nga mahimong happy ta kung unsa pod ang atoang nakuha gikan sa atong palibot or environment. Pero ang 40% niya na, ha? Timan eh, naa sa atong kamot. Kung ang 60% sa atong kalipay na panunod nato sa atong pampanimalay, sa atong mga kinaiya nga nasunod nato, kanang nakadungog mo giingon nga asa pa man liwat di ay di samahan sa inahan or sa kaliwatan, 60% mapanunod di ay nato na siya. O niya ang 40%, kita ang muhimo ni ana na ana nag-agad sa atong kamot para mahimo tang happy. So 40% kinahanglan man di ay ang ato agyod nga cooperation. So number one, para mahimong happy ta, kinahanglan, kanang giingon, happy people like themselves. But pasabot, satisfied sila o nalipay sila kung unsa sila. Dili sila mag-agad kung unsa ang ilahang kagigikanan. Pobre ba sila? Broken family ba sila? Nadismaya ba siyang ginikanan? Nganong dili niya maabot ang iyahang ginadamgos kinabuhi? Daghan sa mga rason mo na di siya mag-happy. Pero ang mga happy nga mga tao, naagyoy kwarto o room or space for improvement. Nagapangita gyud siya unsaon niya pag-develop sa iyahang kaugalingon. So number one, dapat na kay self-development. Gikan sa imong character development, gikan sa imuhang financial development, perminti ka na gatuon. Ayaw give sulti nga dili ka magiging successful kay tiguang na ka or pobre ka or broken family ka or nakay kapansanan. No! Ayaw. Dili di ay pinangga. O, si KFC di ay o. Kining Kentucky Fried Chicken. 85 na yung edad nga natukod niya ang iyahang negosyo. Nga nahimo siyang milyonaryo na imong successful. Of course, pila ka mga tuig na niyang ginatrabaho niya pero bisan ni abot sa 85, wa gihapon siya kawad is iyahang paglaom. Sa iyang clarity, sa iyang gusto, pinangga. Happy kay siya. Oh, pinakataas o kinabuhi karon. 126 ang edad. Kung ako nasayop, taga Negros. Matod pa ni, sa uban, na iwala pa kagikapoy nga mabuhi niya ng idara. Oh, ingon siya nga, dili jugo kapuyon tungod kay malipay ko nga musulti pa sa uban may tungod sa gugma sa Dios. Happy ba ta mga pinangga sa atong kaugalingon aron nga mahimot ang happy? Always naatay room for improvement. Dapat ma-improve usab ang imong confidence. magiging optimistic ka, magiging resilient ka, and magiging adaptable ka. Mahitabo lang na sa mga pinangga kung naga-improve ka kada adlaw.
3: Taigong tayong mga pinangga, I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program o take action. Agkalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga itong gina-recommend din hi mga pinangga. This is Dr. Bri Palangi, magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day. Basta healthy, happy!
4: Basta healthy, happy!
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: The verdict is in. The Buhalana Radio audience have once again spoken.
8: KISS FM 102.3 continues to dominate the airwaves in the province of Bohol.
7: Based on the latest radio listenership survey conducted by H&U Research and Publications.
8: Sa among mga kakiss,
7: sa mga kabarangayan,
9: number one,
8: kalungsuran,
9: number one,
7: and in the city of Tagbilaran,
9: number one,
7: thank you for making us number one.

0: plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email Responsible Gaming at Pagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer. Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking, and syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siya energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat ni mo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. O diriragid ko sa MX3 ni Bilib. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya hiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Bilib.

0: Uni Plus Traditional Herbal Drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang ug palig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sip-on.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
4: Mao lagi, Mare, uy. Dili na ganahan miskwila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung saan naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsaon na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
3: Paopirahan dahin ninyo si Junjun, Mare.
4: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
3: Ay, Mare. Ato dadaas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
4: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
3: Oo, uy. Higayon na dyan na nyo, Mare.
4: Salamat kayo, Mare, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
5: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
6: ACE Medical Center Bohol.
5: Kasaligan mo.
7: Mr. DJ, can I make a request? Pwede ba yung love song ko?
8: Pwede kayo mga kakiss. Mapa-love songs, upbeat, OPM, local or foreign. You name it, we'll play it. Bisag unsang kantaha, bisan unsang orasa. Saturdays from sign on till sign off. It's your choice, your playlist on KISS All Day Request.
9: Hello, Mr. DJ. Hi, pwede ba ako mag-request? Yeah, yung pangkanta gusto ko? Oo.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Usa sa akong struggle kaniadto mao ang pagtukar sa akong acid reflux. Dili gyud ko maka-concentrate sa akong ginapambuhat sa balay o sa akong trabaho. Dili na ako ma-enjoy ang akong favorite cup of coffee. Then, ako nasayran nga aron dili mo tukar ang akong acid reflux, kinahanglan di ay na ako nga i-adjust ang pagtake og high-fiber food. O usa sa akong ginakuhaan ini mao ang EXL Coffee Mix. Gentle kaya sa tiyan. Walay heartburn, just smooth, rich, and healthy coffee. Coffee nga swag sa akong lifestyle on air man o off air. EXL Coffee Mix. Kini si Mario Pinduko o proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL makabuhay.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang sarap.

0: Good day and welcome mga pidengga. Kabantay ba mo nga inig mata na to sa buntag, isa sa mga mata na to, usahay nagpula, unya usahay nag-watery siya, nga naman yung nagluha-luha, unya pilit siya, sticky, sakit, unya murag balason imong mata. Especially sa mga edad ni 40 hantod 60 ang edad. Usahay magunahuna ta nga murag kulang lang tagtulog, ang uban basig makaingon nga allergy siguro ni, o ang uban siguro ako mong guning gilugod ang akong mata manggod, mauni na yung ani ni siya. Pero ang real problem ana mga pinanga is panahon nga natulog ka, dito na nahitabo. Imagine panahon sa gabi natulog ka, ang atong tabon-tabon sa mata, kining eyelid, taas bitaw, sa tong mata mga pinanga nga nagtabon, na ipilok diha pinanga, muluag na siya. Onya, mubaliskad kahinomdom ta, itong mga bata pata sa una nga hilig kay nato, bulis karon nato ang ato ang mga pilok, atong baliktadon nga itong mga pilok. Ingon ni ana pud mahitabo, basta naatay gitawag nga floppy eyelid syndrome. So, na tendency mabuliskad ni pagmo humok kaayo, muluag ang ato ang mga tabon-tabon sa mata, eyelid, no? Labi na kung maduso nato sa ato ang unlan. Medyo naduot siya og mga object while natulog ta. Naduot na to sa ato abang mga higdaanan, sa kamot, labi na sa mga unlan. Tungod kay na-expose, naabli ang imuhang nabaliskad gamay o nabaliskad bagdako ang imong eyelid tabon-tabon sa mata, mauna mahitabo nga mairita o ma-infection, magpula, magluwa-luha, murag magbalas ang imuhang paminaw inigmata sa buntag. Pero bantayanan ni nato tungod kay sagad sa mga naay ingani nganong luag ang ilahang mga eyelid, tungod di ay usa sa mga dakong rason, dili lang day tungod kay naduot ang hinungdan ana pag matan-aw nimo nga ang mga membro sa imong panimalay og ikaw ba kung kusog ka muhagok matulog, naa kay gitawag obstructive sleep apnea. Hinumduman nato nga ang medical review nag-describe aning floppy eyelid syndrome as an underdiagnosed eyelid disorder. Wa lang mabantay kahayo, wala siya madiagnose pag-ayo. So ang question, unsay connection sa sleep apnea, kana bitawng obstructive sleep apnea, ang imong agianan sa imong hangin sa ginahawaan, migamay, or nabarado ba dito panahon sa natulog ta? Nga mo ay mohinungdan nga kusog ta mohagok. Although dili tanang mihagok na ay sleep apnea or obstructive sleep apnea, og dili tanan nga na ay floppy eyelid syndrome is na ay sleep apnea. However, kung ang atong mga mata na to, muluag na siya nga to ang eyelid, kanang pilok na to, pag muluag na siya mga pinanga, unya nag-irritable na gid imong mata, nagapula, unya kusog pa jud ka muhagok, unya kapoy imong lawas ha, kaning tulo, nagpula imong mata, irritable imong mata, kusog ka muhagok, putol-putol pag imong ginhawa while naghagok, unya inigmata sa buntag, kapoy imuhang lawas, abaga, murag wa ka katulog, bisag natulog kag 7 to 9 hours, pero kapoy gihapon, ipa konsulta gyud na sa imuhang eye doctor, no, mga health professional. Unsay connection di ay dok? Pag naa kay sleep apnea, kana bitong kusog ka muhagok, barado imuhang ginhawaan, o na may bahuan man nimo nga naa kay sleep apnea kay inigmata nimo sa buntag asang kapuya sa imuhang lawas, o niya magputol-putol imong ginhawa, panahon di ay nga magputol-putol imong ginhawa, panahon natulog ta, ang blood oxygen, ang oxygen sa imuhang dugo, mubaba pag-ayo, drastically. Muna gitawag ischemia. Nag-starve ang imong mga tissue sa oxygen. Kung ang imong utok, ang atong utok, iyahang pamathon ang ato ang lawas para nga maabot niya ang oxygen o ang hangin, mga pinanga. Kita ka ng taong nagnganga, natulog o niya, natukan o niya, naglisog ginhawa, nakamata o niya, grabe ang iyahang na oxygen rush ba? Nga grabe iyahag yung kabot sa hangin, ang tawagan na reperfusion. maunay mahitabo sa mga taong kusog muhagok o niya magnganga o niya maputol-putol ang ginhawa. Grabe na ang oxygen rush ana mga pinangga. So, nana si epekto sa ato ang eyelid connection sa ato ang mga tabon-tabon sa atong mata, sa ato mga pilok bitaw diha mga pinangga. Nganong muluag na siya diha. Tungod kay ang violent fluctuation sa oxygen levels, mo-create na siya og massive oxidative stress. Kay kana di ang eyelid na to pinangga. Highly sensitive na siya sa stress. Diba ang ato ang eyelid na to, tabon-tabon sa itong mata nasa taas? Diba medyo elastic na siya? Insakto ang iyahang firm, insakto ang iyahang kagahion o kahumukon. Dapat dili siya sobrang luag. Na ay elastin diha, protein fiber na siya. Kauno na siya sa mga enzyme, nga kini nga enzyme resulta na siya sa stress reaction. Especially kanang kulang tagtulog. Onya nagahagok pag yung tagkusog nga muhagok. Onya unsa nga klase nga hagok kanang magnganga pag yun nga magputol-putol ang ginhawa, tanawa ng kusog muhagok. Maputol ginagpila ka segundo ang ilahang pagginhawa, sleep apnea yan. Onya inig mata sa buntag, kapoy ang ilang paminaw, bugat ilahang mata. Labi na pag makita na nato nga magpula ilahang mata, inig mata, bantayanan. Warning sign na mga pinangga. Tinuod ang magkaroon ng floppy eyelid syndrome, pula atong mga mata nato, mubulis ka na ito ang mga mata nato, well natulog ta, nagpula, naghalang, nagluha-luha, murag na ibalas, niya labi na nga kusog mo hagok, niya kapoy ang ato ang pagmata sa buntag, ang pinakakuyaw ana is ang imuhang obstructive sleep apnea. Kanang imong paghagok. Mabitaw nga ang pinakapuntos to ang gisgutan karon. Kung naga-namoy pasyente, kauban sa balayo, kita ba mismo, inigmata na to, labi na ang mga edad ha, 40 pataas ha, labi na, pagmata na to, nagpula itong mata, itong atong mga description ganina, katol, murag na ibalas, unya nag, ang uba, naghubag, nagpula, hapdos, kana siya, makapahanap na siya sa itong mga mata. Pero ang pinakakuyaw, tungod sa iyahang obstructive sleep apnea. Kay kanang hagok-hagok nga magnganga, akong balik-balikon ha, kanang magkusog mo hagok unya magnganga unya maputol-putol ang ginhawa, unya inigmata sa buntag, kapoy ang lawas, kapoy ang abaga sa puton pagyod. Naa ka sa fight or flight nga kondisyon, naa ka sa stress nga level, ayaw paabuta nga ma-heart attack ta, ayaw paabuta nga ma-stroke ta. Kay pag naa ka niini unya pag-check nimo sa buntag, gi-high blood na ka, taas na imong BP, 130 over 90, 140 over 100, 140 over 90, malabi na pag makronic na, pila ka bulan, tuig, ingana imong perminti nga blood pressure, taas na kagrisgo nga maataki sa kasing-kasing ug ma-stroke. So kanang paghagok-hagok, kunya nagpula ang mata, bantayanan, warning sign na yan, pinangga. Unya mga pinangga, kung dili pataatakihon simba ko lang, kung dili pataatakihon sa kasing-kasing o sa stroke simba ko lang ha, pero mauni atong bantayanan kay murag sakyanan ba, kinahanglan man gud natay preventive ug naputay insakto nga maintenance, natay prevention naputay maintenance. Ang long-term danger ani kining magpula-pula atong mata pinangga, tungod kay ilhanan man ni nga lack of oxygen ka, ilhanan pud ni siya nga mupaingunay ka sa diabetes. Okay? Ikaduha, tungod kay ang atong mga mata nato, essentially extension man na siya sa tuang utok nato. Unya, nagkinahanglan na siya og blood supply. Kini nga kondisyon makapa-cause po ni siya glaucoma o diabetic retinopathy. So pwede gihapon ta mabuta ani pinangga basta kanang hagok nga magnganga, maputol-putol ang ginhawa. Unya kapoy ang lawas inigmata sa buntag, ingana ang long-term danger niya pinangga. Ang good news, dali na siya malikayan. I-manage sa gina pinangga. Importante dili matulog busog. Imong i-manage ang imong stress. Kabalo ka dapat sa mga supplement nga ginarecommend nga mutabang sa imong heart, baga, nervous system. Kaya mao man ay dapat i-address sa mga naay obstructive sleep apnea. Imong nervous system, ang imong baga, o ang imong kasing-kasing. Pakapinaana pinangga, ang imong digestive system. So mag-start lang ta, i-manage ang stress. Insaktong ampo, kinahanglan, bantayan nimo ang imong emosyon nga dili ka magpa-stress-stress. Choice man gud na magpa-apekta kag storya, magpa-apekta kag mga problema, choice mo yan. Kay kung naay problema bitaw, mangay tagtabang day sa Ginoo. Unya kung dili pa kita mosalig sa Ginoo, ihilak na to sa Ginoo di ay nga Lord, tagai ko og pagsalig kay nganong di man ko mosalig nimo amahan. Diba? Kaya ang nature, ang human nature, ang lawas nato, ang atong kinabuhi nato, ang nature niya, makasasala ba? But pasabot natay mga kaluyahon, pagadili matinuuhon, pagkamaduha-duhaon, ang tawag ana evil propensity, innate nato na pinangga, naka-ingrain na deeply, naka-sulat na sa tuang kaugalingon nga mo inclinar gyud ta sa mga mali nga mga decision, mga buhat, mga kadautan, malisya, and then ayaw tulog busog. Hinumduman nato ang atong lawas. Ayha na siya makarepair, makabalance, makareformat, makarefreshing. Panahon, kalmado na ang imong lawas. Kanusa na mahitabo nga kalmado imong lawas sa panahon wa sa nagtrabaho? Kanusa siya wa nagtrabaho sa panahon natulog ka pero way sunod ang imong tiyan? Kay kung natulog ka o niya busog pa ka, nagtrabaho ang imong lawas. Daghan pa siyang gigaling dito. Mauto'y hinungdan nga nung dili ka ka-repair. Mauto'y hinungdan nga inigmata ni mo kapoy imong lawas o taas ang imong implimasyon sa atong lawas. O kana nga implimasyon kung asa ang imuhang weak nga gene nga area sa imong mga lawas, mauto'y number one iyahang tirahon. Kung nakay kanseron nga makaliwat, dito ka. Tirahon, pwede ka magkakanser. Kung luya kag mata, ang mata imo hang tirahon. Kung kainom dumuan ng natay piang, panahon nga grabe ta mas stress mo, sakit atong piang. Bisag na ulian na napila ka tuig, pero panahon nga stressful, musakit ang atong mga piang.
1: Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Aniya ng buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruha nga kompleto og sakto ang detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
2: Basta healthy, happy!
0: Ang atong lawas mga pinangga, nag-produce na siya og antioxidants naturally. Pero kung excessive na, nasobrahan na sa exposure sa init sa adlaw, mo increase ang oxidative stress. But pasabot, daghan na ang nangaguba dito sa imuhang selula, sa imong mata. Maglisod nag-manage ang imong lawas. Ang EXL Makabuhay Plus na anisay ingrediente sama sa chalcones. O sana siya ka plant compounds nga nag-demonstrate na siya antioxidant o anti-inflammatory activity sa study. So kung mag-inom ka ani kada adlaw sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, labi na sa gabi ipod, before matulog o human pa ni hapon, o pwede pod human pamahaw, matabangan nga dili, dali o basta-basta maigo og oxidative stress ang atong mga mata, malayo ta sa mga pagkahanap o pagkabuta. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, anaa po ni siya'y rich in vitamins, minerals, ug protective plant compounds. Naapo ni siya'y vitamin C nga nagasuporta sa normal collagen formation for healthy skin and helps protect cells from oxidative stress. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule rich in B-complex vitamins po ni siya. Tungod kay ang B-complex vitamins nga naa sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mutabang pag-convert sa ato mga pagkaon nga mahimong enerhiya, energy, ug musuporta sa normal nervous system function. Kining mga sustansya ha, intended ni siya to support overall wellness alongside healthy lifestyle habits such as sun protection, proper hydration, and balanced nutrition. They are not a substitute for sunscreen or other UV protection measures. Take EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga pinangga. Pahibalo, pahibalo, pahibalo, mga pinangga, labi na sa mga tag-as kay BP, nay sakit sa kasing-kasing, sa mga na-stroke, o taas kay risgo nga ma-stroke, o niya medyo apiki gihapon kaayo ang ilahang tulog, sulayi ang H3 Immunity Capsule, mga pinangga. Kauban ni sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule na pwede nato ni sila isabay para the best kaayo ang epekto o dali ta maulian sa atong mga balatian. Layo ka sa atake sa kasing-kasing ani, mga pinangga. Kanang mga huot sa dughan nga kanang patakihay ng kasing-kasing, 10 to 20 minutos lang, duha to 3 ka kapsula, bisag duha, mawala na, mga pinangga. So check ta sa itong mga BP ha, taas pa gani ang atong mga BP, ang atong mga blood sugar, taas pa gani, i-diabetics pa ta gani, mga pinangga. Unya labi na sa mga nagapanigarilyo, kulag tulog, unya kulag exercise, ang atong kasing-kasing taas kay risgo nga maatake og duulta nga ma-stroke, simba ko lang. Stroke patients na to, nga human nakainom sila, nga gisabay ang H3 Immunity Capsule o ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Lami na ilang tulog kaayo, gaan na ilang mga tiil, malihok na pag-ayo ang ilang mga bukton. Nga sa pila ka mga tuig, bugat ka ilang mga bukton o ang ilang mga tiil. Bisag way gibati, mag-inom gyud og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule before matulog or human panihapon para maangko nato ang tinuod nga kahimsog og dugang kabaskog matag adlaw. Okay, dirita sa nutrisyon, mga pinangga. Ako naatay problema sa mata, napuday problema sa sleep apnea. Balanced nutrition mag-provide ni siyang mga materyales nga ang lawas nagagamit ani para mag-maintain o mag-repair sa atong panit, sa atong eyelids, sa conjunctiva o sa other nga mga tissue nato, pinangga. For example, ang protein, mutabang ni siya pag-build o pag-repair sa atong mga selula. Ang healthy sources include isda, itlog, skinless nga chicken, dili taba nga mga karne. Unya, ang pinaka-optimal, pinangga, labi na kung magkuha ta sa mga high protein gikan sa mga beans, mga lentils. Basta ang beans, pinangga, importante lang yun nga humulan og daghang tubig, iyabo, pagkaugma ang tubig, ilisag bagong tubig, ayha, latan. Importante ang beans humok kaayo pagaluto. Og importante pag mukaw og beans, ayaw it 3 times a day para dili mag-arthritis. Now aside sa mga beans, mga pinangga, tofu, no? Mga tokwa, tofu, gatas. Basta pilian lang yun ang mga healthy nga gatas. Og i-appeal pod ang vitamin C nga gikan sa bayabas, kalamansi, oranges, papaya, kamatis, strawberries, bell pepper. Mga pagkaon pod nga taas og vitamin A or beta carotene nga mutabang pag-suporta sa normal function sa ato ang conjunctiva o cornea. Makuha nato ni gikan sa mga itlog, dairy products, healthy fish, kalabasa, carrots, sweet potato, kamote, o mga dark green vegetables. Labi na malunggay, mga saloyot, alugbate, o uban pa. Hinumduman nato nga ang importante sa pagkaon o right time nga pagkaon, right condition nga pagkaon, gikinahanglan pod. Mao na importante kayo ang mga pagtambag og magpakonsulta importante para sa insakto nga programa sa kahimsog sa panglawas. For example, kung gi-diabetes na kay problema nas kasing-kasing, dili maayo nga mukaon kag isda sa gabi o panihapon. Mao na ang timing o kondisyon importante. Kung na-failure na ang imuhang kidney, di na pud maayo mukaon og daghang mga dahon-dahon. Mao na pinangga importante kaayo ang timing og ang kondisyon. Basic nga healthy para sa mata, importante magkaon og carrots o kalabasa matag adlaw. Or yellow nga mga pagkaon matag adlaw.

0: Iyay ang tao, strong siya, mubati gihapon sa kakapoy, o mubati gihapon sa pagka-discourage. Ang pagkaligoon mga pinangga, gi-define na siya. Nga na kay abilidad nga makarecover kagikan sa mga problema, kanang gitawag lagi nga resilience. It means nga mupadayon ta, makapadayon ta sa pagsibog sa unahan, pag-adto sa unahan, bisan pa nga kinabuhi na himong lisod siya. So, ang first step, kung nakas ka lisod pinangga, sa di pa ka mo react, i-practice yun na to nga mupose sa yun ta. Ayaw react dayon sa usa ka situation nga dili ka mupose, nga dili ka muhunong una para maghuna-huna, para maginhawa bag hinay-hinay, unya tugutan ang imong huna-huna nga mukalma. Maginay timan-an pinangga. Nga dili maayo muhimog reaction kung dili ka kalmador, wala kay presence of mind. Nga but pasabot, kalmado ka bisag na emergency, kalmado gihapon. Bisag na ay away lalis, kalmado ka gihapon. Wala nagpasabot nga kinahanglan ka magkalma, magyaya pod ka, pananlitan na ninasunog diha. Kinahanglan magpaspas pod ka, pero kalmado og presence of mind. So sa study, pag i-practice na to nga magkalma ta, ang blood circulation, paingon sa to ang decision making, which is the frontal lobe, part sa to ang utok, mas mo grabe ang circulation sa dugo dito. So maka-decide kag tarong. So i-practice na to ni, ma-apply na to ni bisan di astong relasyon, sa atong trabaho, o bisag unsa nga anggulo nga sitwasyon. Pangutan-on gani kasi mong asawa aha kagikan, ayaw maging defensive dayon. Kundili, before ka mutubag, ikalma sa imuhang hunahuna. Depende na na, no? Ginhawa ba kaglalo, mag-ampo ba ka, basta i-practice, ikalma, ayha ka mutubag. Kay kung baslan nimo ang sakit nga storya, ang sakit nga pangutana, mulid na siya sa escalation. Mag-away mong duha, ma-stress mong duha. May manang kalmado ra ta, bahala awayon, kay di ta ma-stress. Ang katurang nangaway na to, maoy ma-stress. Mauna ang ikaduhang punto, kinahanglan, focus ka dito sa makontrol. Para mahimong strong. Kung di nimo makontrol ang imong asawa o imong bana, kontrola ang imong kaugalingon. Ikatulo, kinahanglan ayaw i-isolate ang imong kaugalingon. Kinahanglan naa kay dapat maistoryahan. Pwede nimo istoryahon ang Ginoo. Mao man nagingon sa Luke 11 o Luke 18. Istoryahon nimo ang Ginoo, tanan nimo problema, istorya sa Ginoo. Mao bitaw gusto ang Ginoo, tawgo nato siya nga amahan. Kay gusto siya og masabda nato nga relasyon ang gusto niya sa atua. Nga pwede nato siya masaligan. Mangayo kag tambag. Mangayo ba ka og tabang pod sa imong finances kung gitugot sa Ginoo nga siya imong duolon? Kay ang Ginoo pwede magud siya mo gamit og tao para magpahulam sa magkwarta. Pero pag ang tao walay kwarta na, aw. Ayaw pugsa. Importante salig kas Ginoo. Kay daghang pamaagi ang Ginoo nga wa nato mahibaw-an nga moy gamiton niya para mutabang nato. Hinumduman nato, asking for support is not weakness. It is a healthy way of coping. When we say healthy way of coping, evidence-based na siya. Nga naagyoy tao nga gamiton sa Ginoo, labi na evidence-based nga ang Ginoo gyud, mutabang gyud ug makatabang gyud nato. Ikaapat nga punto para nga mahimutang strong panahon sa mga kalisod ug mga pagsulay, kailangan usahay nga mupahulay gyud ang insakto. Kay ang pag-pause, ang pag-recover, ang pag-ampo, o ang pagsugod pag-usab, part siya nga mahimo kang lig-on pagbalik.
1: Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang pa-premyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Ug human

0: sana. Apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. O live nga pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
1: Hi, it's Elma Kumar.
2: Basta healthy, happy.
3: May kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. Strength is not the absence of struggle. It is choosing to rise, trust, and move forward despite the struggle. Ang kusog mga pinangga, wala magbase kay wala ka maglisod. Ang kusog mao ang pagpili sa pagtindog, sa pagsalig, o sa pagpadayon sa unahan bisag grabing kalisod. Kitawag na siya sa psychology is resilience. Ang Isaiah 41 verse 10, ang word for today, nagpahinumdum nato, fear thou not, for I am with thee. Ayog kahadlok, kayo ba nanta ka? Mauna'y saad sa Ginoo di ay, kung musalig ta o musangpit sa Ginoo. Matud pa sa Word of God, I will strengthen thee. Ligunon ko ikaw. Siguro ang imuhang problema, dako kaayo kaysa imuhang personal strength. But it will never be greater than the God who is with you. Hinumdumi nga ang imong problema, dili na mas makalabaw sa Dios nga naa sa imo. Pwede ka maluya panahon sa mga bagyo sa imong kinabuhi, pero pinaagi sa proper rest, natay healthy support, wise choices, og pagtuo sa Dios, dili og dili gyud ta mabali pinangga. This is Doc Bri Palangi, nagpahinumnom ka nato. When life becomes heavy, do not carry everything alone. Strengthen your body, care for your mind, and place your trust in the Lord. Stay strong, stay hopeful, and remember, basta healthy, happy!
2: Basta healthy, happy!
0: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat! Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Ernesto Boy Makasaet Jr., 63 years old, nakatira sa Bonifacio Street, Barangay 3A, Davao City. Parado yung dalawang major arteries ng puso ko. Mahinang-mahina na siya. Kaya sabi ng doktor, hindi na ako pwedeng operahan, i-bypass o angiogram. Baka hindi na kayanin ng puso ko. Ganun lang ginawa ko. Inom ako ng dalawang EXL Makabuhay Plus capsule sa umaga, tanghali, gabi. In between, minom din ako ng Bofi. Ang bilis ng recovery ng katawan ko. Nag-normal na lahat. Sumigla pa yung katawan ko. Bumalik yung dati kong pakiramdam dahil sa EXL Makabuhay Plus Capsule saka sa EXL Makabuhay Coffee.
0: Makabuhay. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: 728-1434.
8: Hi, it's Elma Kumar.
9: Don't touch your dial.
10: Come to the celebration. Be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.
11: Due to eggs,
7: 500.
8: Ako si Albert nga taga-Dumaguete.
9: Ano po nga akong mga TL o mga kamakit? Sa pagkadungog na po sa Detex 500, akong gi-double dose o nakapsule sa buntag. Sa gabi, wala 5 bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamakit. Epektibo kayo ang Detex 500.
7: Detex 500! Mabalik sa mga butika.
11: Are you looking for a perfect place to dine and celebrate special occasions? There's only one place to go. Shang Palace Seafood Restaurant. We offer 2-in-1 great food selections, Chinese cuisine, and live seafood specialties. Live crabs, prawns, and lapu-lapu. Cooked and served in sumptuous meals. Discover our unique taste and experience our cozy, elegant ambiance at Shang Palace Seafood Restaurant. Commercial Center, CPG North Avenue, Talutok District, Tagbilaran City. So, dine now and enjoy our terrific food and great accommodation. At Shang Palace, we only serve the best that you deserve. Accepts reservations for VIP and function rooms suitable for wedding receptions, birthday parties, graduations, seminars, and other occasions. For inquiries, call 0917-658-8654 or visit us at our Facebook page, Shang Palace Seafood Restaurant.

0: Hoy Marie, may ganun ang kamo tunga oi sa atong class meeting ganina, nga ikaw raman gani tong nagpahinom-nom nako.
1: Ay Marie, dito ko sa BWI oi, nagbayad gud tubig ba didto.
0: Dugay ta ko nakagawas kay kina daghanan na bayad. Wa man gud nako mabantay eh, nga adyo naman di ay karong adlaw. Nya basig maputlan nun nya ko ba.
1: Haso la kaayo.
0: Tay pa Marie ha, wa di ka makahibaw. Nga pwede man ka mabayad sa bill sa tubig sa ilang mga payment partners.
1: Sagod eh Marie, usay but pasabot nimo sa payment partners ba?
0: Ang payment partners, Marie, mao mga bangko o establishmento nga mahimong mudawat o bayad sa tubig gikan sa ilang mga konsumidor.
1: Nya, kinsa man kining mao mga payment partners ba, Marie?
0: Ikaw, Marie, oy, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo ba? Ang bangko nga pwede mudawat o bayad sa tubig mao ang FCB, Land Bank, Security Bank o Bank of Commerce. Samtang ang mga establishmento nga mao ang Emlulier, Palawan Pawn Shop o mga accredited bayad centers mudawat usab sa bayad sa tubig. Kinahanglan, Marie, dadon og ipresentar ang bill sa BWI na imong bayaran. O dawato nila, Marie, katurang bill, ha? Ngawa pa mula pa sa due date.
1: Ah, naghaman na ita og kapilian, Marie. Nandina kinahanglan mo ato pa sa BWI office.
0: Nakapag yun, Marie, ha? Pwede ka mo bayad og online o pinaagi sa internet. Ilabi na sa Land Bank o sa Security Bank. O mahimo sa Marie sa GCash. Pinaagi sa pasilidad sa Security Bank. Kung ang pagbayad pinaagi sa GCash, kinahanglan na magpa-generate ka og QR code sa imong account dito sa opisina sa BWI. O pwede kasap nga mo-message ka sa Facebook sa BWI. Samtang ang pagbayad pinaagi sa Land Bank, kinahanglan na mo online ka diretso o niya mo-transfer ka sa link sa Biz Portal. Pwede sa mabayad pinaagi sa mga apps sa cellphone. Kahit na kinahanglan, kamo na sa ilang muhatan. Ang FCB Pay sa FCB, ML Wallet sa Emlulier, Palawan Pay o ang bayad centers.
1: Pwede ka, Mari. Mao ba? Bisag sa cellphone lagi, pwede na tabubayad.
0: Ito takot ay na. Tinuod na, Mari. Uy, nindot kayo. O naman gani na nga kong gibuhat ron. Kung nasa ang papor nga bangko o establishmento sa ako mga lakaw, adto ra po kong mabayad. Araw anay, langan ba sa oras? Paminawan ako ng ilang programa sa radyo, Mari. Gisigi ba na ilang palik-palik? Kagihin mo na sa BWI para paghatag udog ang sebisyo o mahatagan o kasayon ang mga konsumidor sa pagbayad sa ilang mga bayranan sa tubig.

0: swakto pa, swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials, including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive. Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
2: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's more.
3: DTX 500.
4: Ako si Albert nga taga-Dumaguete.
5: Opo, nga akong mga TL o mga pasakit. Na pagkadungog na po sa DTX 500. Akong gindouble dose. Mga kapsule sa buntag. Mga sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
3: DTX 500.
6: Mabalik sa mga butika.
7: Hello mga ka-MX3. Ako si Denmark Alejandro. At kasama natin ngayon si Jay Failanga. 38 years old. Isang makeup artist dito sa Cebu.
8: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko. And then akong first nag-makeupan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kayo magdala, naman sa quick team. Pero iguman, kapoy kayo. As in, ako ganyan suon, nung gamit na ko siyang MX3. One time, nung ako gihilantan. So, yung akong tagag MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag lang, gaan makaya akong paminaw. Namin makaya akong tuhog. Until such time, everyday na ako niinom. Pero gaan makaya akong paminaw. Ah, tungo din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli ako, murang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindot niya akong tug sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Murang ako mga client na akong ipang-makeup. Tinahanglan ko mga MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, nga, proper sleep, yun, no game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
9: I am listening to Kiss All Day Request.

0: Chicks 500.
1: So, si Sabaluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
2: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
1: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
2: Okay.
0: DTX 500.
1: Sinukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinupukan ko.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika.

0: Chicks 500.
1: So, si Sabaluka, nakatira sa Barangay San Manuel. A dati, mataas ang sugar ko.
2: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
1: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
2: Okay.
0: DTX 500.
1: Sinukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinupukan ko.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika.

0: pag swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: GTX 500!
2: Ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital sa noon, nirisitahan ako ng mga gamot. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangi ito awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos hanggang ngayon.
1: DTX 500, mabibili sa mga butika.

0: Cheers sa barkada nating
1: Night Shift,
2: OT,
1: Breadwinner.
0: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, swabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
3: Hay, nabaguhan lang ikunip mo.
4: Ano man han?
3: Nikus ka lang kagali. Unya dugay og dili makatamlay. Wala jud ko gilaay karon.
4: Oh han, tungod sa ang ginom nga rice and coffee. Healthy na, pampagana pa.
3: Mao ba han? Sige, pagpalit og daghan na ha. Ayaw pa urat og stocks ana. Happy kay ko sa imong performance karon.
4: Basta rice and coffee ang magpartner happy.
5: Ang rice and coffee mix mapalit sa tanang butika sa Bohol.
6: Mr. DJ Ken, I make a request. Pwede ba yung love song ko?
7: Pwede kayo mga ka-kiss. Mapa-love songs, upbeat, OPM, local or foreign. You name it, we'll play it. Bisag unsang kantaha, bisan unsang orasa. Saturdays from sign-on till sign-off. It's your choice, your playlist on KISS All Day Request.
8: Hello, Mr. DJ. Hi, pwede ba ako mag-request? Yeah, yung pagkanta gusto ko? Oo, thank you.

0: Pare, di na mag-start yan. Buti pa, kain na lang tayo. Gusto mo ng tahong? Gusto mo ng dabong? Spaghetti? Patitocini? Bananakyo? Nilagang suso? Tahong chips ahoy? Gusto mo ng tapoy? Broccoli? Peanut brittle? Pinagpekan? Gusto mo ng kapimbarako? Blue marlin? Panga? Durian? Shalinga? Peanut kisses? Champuy? Lomi? Shawarma? Bukopay? Hummus? Hot sauce? Ox brain? Kailangan mo nun. Lecheflan? Kalderetang kambing? Pinatoy yung itlog ng kabahay.
1: Kiss Saturday. All day request.

tumalo na tumakbo hanggang nagarating sa meritiro. Buti hindi ako inabot. Pagbibili ko na lang itong bahay na ito, ay nagkakatakot eh.

mo ng Biyernes. Aha. Pag nag-recruit ka ng bakla. Aha. May marami sa Bisaya. Aha. Piliin mo yung di madada. Aha. Yung makipot ang bunganga. Aha. Para ang gawing manghuhula. Do not business, tulis business. Aha. Huhuliin ka ng pulis. Aha. Gagawin kang tagawalis. Aha. Baka ikaw ay

0: isa lang.
1: Kasi nag-break ko kami ng pang-anim kong girlfriend eh. Ano ba gagawin ko?
0: Madali lang yan. Humanap ka pa ng isa para pito-pito.